Saga masa gama da gama da ni sa da ni sa da ni sa sa sa ni ni ni da da da ba da ba da ni ni ni da da da ba ba ba ma ma ma ga ga de de sa sa ma ga ma ga ga ga de sa sa ba ma ba ma ma ma ga ga de de sa sa da da da da da ma da ni ni ni da ni ni sa ni ni da da ba ni sa sa da ni ni da da da ba ba ba ma ma ma ga ga ga de de de sa ni sa de ki ya ba ma ga de ya ni sa ni ni ni sa sa da da da ni ni ni da da da ba。伽马达尼萨达尼萨达尼达萨尼萨萨萨尼尼尼达尼尼萨尼达达尼尼萨尼达，伽马马达达尼尼萨尼达马达尼萨尼达达尼萨达尼萨达尼萨达嘎嘎尼尼。